0: msaija hiviri kumina mnana hiviri kumina muenda ikindu wa kiteiri
1: hee
0: sizone nyajwa
1: Tadeko diye mzee urugana mbalo ikali hiri nga alijini
0: mzee ya
1: stay comfortable
0: ata

binti biya tu connecting nzo nga ni kuzikiali zidio balize through pass across sana wasijaba Belgium bali mboxi ba kutetenka ba kutetenka